prayer power and Bible to me, and the power in the blood to me. Oh yes, mujemo, and the name Jesus. Any edino yes din. So budinwa edianwadie enen senchene ebe dedi ewa brabumu. Anopa idea ne hiao. Eden eha wabrabuimu. Eden eti wabrabuimu. Kwan es solitia wo. Ene mansasuna me mon paimo. The camber yesu in chance. So ni medwadia. Ton suffering se yesu. Anopa yi. Me fawo semigura. Ne ma jen kwa. Mene bonoton kwanta ya pai. Mene seta jine tuyone nisebiya ton kwanta ya pai. Ene me ya wawa watu. Betan makuma mu. Na me no nante. Efi nereko. Mene nsao don sa kame. Na me yesu dia. Efi nereko. Me yesu dia. Me yesu dia. Me yesu dia. Mene wa si yesu. Se wa jeme. Aba wa hini yemu. U yesu dimo. Ena mabompa yei. Amen.

0: juma e wo jama sa
1: do onu ni ase yaji
0: o wo jape kura ba yonnyu
1: an ka so no wo ase yaji
0: na reta nmu fie na chi side wo ba bi na ne nam nyina ko YouTube we
1: okay
0: nam ni nyina sei
1: oh
0: because light record for no money say o mo fa ne na nu na santabu almost 1 week
1: ni ben so ye
0: na se se dodo na mo wo abayonnyu
1: e ye pole problem na pole na ta transformer na
0: ye tie re se
1: bibia ti ko
0: ye tie re se na no omo mo ye light mo juwan ba ko ba ema ye ne mai no ba ni din komo ema na kire se fortune agba no be gusu abae ye ho totoye na de be pe de abae service wi no aji sunwa sunwa so de omo de be na ni wi mfa ena ye ka se e general manager ni apostle ni enti wona ni ni nkomo na fortune aba transformer no no omoma ne platform na o ma chechiri mchiye tiye fo me o ka chere ma so fo nte ye
1: dabi
0: aje wa akasa mu yini pa ma ne ba na o be chechiri mse e bia fortune no light ni hu benya bia na o twemi ensantam
1: na ni ba na da no
0: me ba so wa chase na omo omo won so so ada omo so by up to now nka de mo mo no obi ama e meka sesei omo abo mi fita duku ama sesei ukwasoro wa de omo kan ina se ey sesei de de amafo de tonum ye andi si aban ya babo akunwe esu
1: din so hon de me de me mpese ye be kop
0: ye nya politics ye nya politics
1: ye tie ni em se afibia edrusa time we ya sa problem no ota encounter enye abane ba kupepento se odrusu tobre na mfrema no Esther to say F for Chichi Noa. Bribia poor, no, a tiny problems or poor. Be an old Biabicura,
2: Biabia,
1: Biabi. Nano, 3 days in the city, and from a free, you know. Na anu edene no kure nya mie ne nyina ye huye
3: eni da so
1: anu wo nya problem bi se bia bia buato so babia je se wo mo akosechi akopela anu babia
2: babia ofiri
1: saade no wotire endi ye be enkanta saane ema no na ya na se echere pia ne kasa anu abanu ndi ye be tre via refo no se se obi fra kan se bia bi ti se mi ka se keti ayi Mr. Ofori Nana sana hini jape kuro sana hini ni filling station wa usi na anu ni nina yina be yusu generator wa mua yusu generator
2: like in fact
1: ya na eya awira ho se filling station pa na be yusu generator abasa in fact ba hu chiribe
2: ba hu chiribe
1: area ho nina the same thing nina air control and this adia bi basa na betia yes rebe bentu be maba na montuo no anyantem eyede ebro ba ho de soa be mekema
0: etodo ne ntia tie poli na tie
1: be nguze
2: ni wanu akwa nchire mu
1: ebro ba ho
0: de
1: owo han no so ye nyina ye ninze ho aho ha no niema du titiro bi anya dangua ho niema nyina ho gifri
3: ju ya nyia ne
1: endije bibi no ebro ho ho ho de so ha na je wo ma meka hwan ni be nguze bibi ye ni asi
0: dabi
1: na chese blame no
0: obi e ka
1: do na be kasa ne enza se ye kan nyina na ye be kan e de kire mo anti vr for no in fact minim
0: obo mra ba te
1: ni pro I don't know
0: se
1: we ze wo pro wo ho dia very quickly we dem pa no a se radio station be se for na 3 wa no wa ko wa chere
2: america ko ba ko
1: 10 minutes kura no wo beti ma chere ne ma ma wie
0: se ye general manager se omo mo time mo ba kasa
1: mi hu ni ha be
0: Three.
1: One. Ah. Say, I said, yeah. One say, yeah, you know, so, the whole Ghana obia than via reform. Obia than
0: home. Eh?
1: Because said, yeah, Ghana, no, yes, yeah, used to know.
0: Mm.
1: Say, Ghana, no, flu, njanepe.
2: Na wa yabasa. Na wa
1: yabasa.
2: Ndi. Kana sudi
1: ya ngamdisa. Nipa bini ya, nipa dudu wa beda na ono. Mm. Eni kwa nse wono, uchwe mbya onase.
0: No kure.
1: Ewa ni ema bi won. Ati se nyunajo na wakwa he bosi ase na ja banzo ja
2: banzo ja no.
1: In fact, o abasa unhu ba bi Adam na odi wani o kire bi.
2: O ko ko na nzo bo na ba se banzo ja no.
1: Wan ndi no in fact, be ma be hu se. Via refo no ba ngese be hu se. Ghana for no nyina ye dane be.
0: Okay.
1: Na ma be vo no enhwa kwa be ho. Se be dan be ndi bibini a be ye de be pe. Se be anga sa ba bia be ti se be kosum a a be nhwa ho kire ne be be fam ke.
0: Okay.
1: Na be hu address no.
0: Sure.
1: Se de be so be zibe kwa ho kire m. Enti ye sra be be ma adwuma no nyina be. Na adwuma pa bia ewa kafia.
0: Se se so ade ba kwa ha adwen ne se wo hu se hye wo no nti ubie wo proto a wa hwa na.
2: Ade ba ti no ti ni ho.